0: dalilin zai fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Mata da maza, muna nan cikin karin lokaci, kuma Musa na nan yana jira order sa cikin hakuri.
2: Yana buƙatar sabon TV, injin wanki, keken jajiri, kayan gyaran jiki da takalman wasan kwallo.
3: Dakata, menene wannan? Tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu. Kika wannan ku, an ga mai sauki, an kawo masa. Kuma sun ci kwallo!
4: Wannan farin ciki ne ta iso.

A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan Close of 130 gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware, wanda ya kunshi kyautar lokacin magana, biyan kuɗin wutar lantarki, tsabar kuɗi da kuma liyafa da masoyi ko masoyiyarku. Kawai sai Close of

Ojumọ re ojumọ ayo ojumọ dun lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni Irewa mi re mi orohun meji fa ba mi oke to ju ope lo Oba to de mi ateyin ololufe koni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle osan ti won kigbe on ta mi on ro mi emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda aseda ni Toreru to ba monuro ni o mo pe du idire ti mo fi dupe temi lowuro yi Ibe oni royin lo tun ru gbagbade se ti gboyin latori ikoni 95 o le kodon do wa Zobia FM Loni ti nse ojo isegun ojo 16 ninu osu kefa odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole lopo ni tohun baliki zirewa mi ri lawa oni o ma karoyan un fun yin Eje amurin ajopon lowuro yi lori ti popo sise odun tuntun awon elesin musulumi to wole de yun tin se ojo kini ninu osu muharram odun 1448 leyin ijira opolopo awon ipinle to fi mo ipinle oyo ati ipinle kano ta wa yi ni won ti kede oni gege bi ojo isimi lenu ise lati fi sami odun tuntun ohun aku odun oju a ma rodun bakan na ni palemo fun idibo odun to nbo idarudapo ti be sile bayi lata ibi ile ejo se ti pase ki won wogi le foruko sile egbo oselu ADC ati egbo oselu merin miran bakan na ni are orilede ibola me tinubu ti bere si ni ro awon adajo lati ma fi idajo fale ko si ma fi bakan bokan ni ninu ni idajo ko si se idajo ododo bakan na ni ko ma wo ti eya ola tabi ipo fi se idajo enikeni bakan na ni ijoba apapo orilede yi ti bere ipele igbese mi lati se igbejo olopo eniyan fa awon afurasi ti won fesun gbe sumo mi kan ti on ka won to 86 iyun nilu abuja lana ode yi gele bi gomina ipinle oyo oluimo ero seyi makinde se ti bere si ni pe fun ifosowopo ile ise olopo orilede yi lati fosowopo pelu ijoba ipinle oyo ki won le jasekunra lori dido la awon akeko ati olukọ ti won jigbe nipinle ohun ti won si ti lo osu kan gbako lakata awon ajinigbe naa bakan na ewe ijoba ipinle osun ti kede ola gege bi ojo isimi lenu ise lati fi sami popo sise odun awon elesin musulumi ti sun to wole de were lori rogbodiyan to nlo lowo ninu egbe oselu APC eka ti ipinle Kwara rogbodiyan ohun ti gboji kan si bayi lata ebe awon agbagbe egbe na se ko oludije dupo gomina ti egbe na fa kale bakan na ni oludije dupo gomina ipinle yi labe ati egbe oselu NDC Aminu Goruzo ti se afihan Mustafa Musa Konkoso gege bi eni ti yo je igbakeje ohun ninu dibo odun 2027 to nbo lona bakan na ni oludije dupo gomina ipinle Ekiti iyun labe ati egbe oselu ADC Dare Bejide ti seleri lati se atunse patapata si eto ifeyinti fun awon osise feyinti nipinle ohun bohun ba fi wole idibo ofere gege odi oke okun nibi ti igbakeje orilede

Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba ta

0: Zubia FM. News Type Dory 2 over Zubia FM.
1: Nke na-abịarụnụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Ndewokwanụ n'akụkụ ụwa Wazobia FM nke ụtụtụ ụbọchị tata bụ Tuesday, ahịa nkwọ ma bụrụkwa abalị 16 n'ime ọnwa isii n'afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ ha ga-emere anyị isi akụkọ ndị anyị ga-anụkwa nọ n'ụbọchị tata. Na mbụ, aka ndị agha ala anyị akparala n'otu onye a tụrụ anya na ọ bụ onye ntọ n'ime obodo Abia. Ndị ọchịchị obodo Enugu ekwuola ugbu a wee sị na ha ga-eke ezigbo nkwụcha n'ọdụ ụgbọelu aka n'Ebiamudi na ya bụ obodo. Aka ndị uwe ojii nke obodo Anambra akparala n'ụmụ mmadụ abụọ bụ ndị na-arụ mmanya adịgboroja na ya bụ obodo. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu ga n'olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya.

0: obi igbo una bolachi asimo nke onye chiri ya zere mana asikwa ya ka ubochi tata bu tuesday ahia nkwo kwotara anyi dum bu umu igbo ihe oma na ha onye nwanyi na akuko mbu si nime obodo abia we na abiara anyi n'oge akuko nke ubochi tata ka na-eme nọ ka anyị mara ugbu a wee si na ndị agha ala anyị nke ngalaba Operation Udoka akparala n'otu onye bụ onye atụrụ anya na ọ bụ onye ntọaka mgbe ha jiri wee mee njegharị na ya bụ obodo Abia. Akụkọ a mere nọ ka anyị mara wee si na ọ bụ mgbe ọ kụrụ elekere asatọ nke ụtụtụ na abalị 14 nke ọnwa Juun a anyị nọ n'ime ya ka ya bụ ndị agha ala anyị nke ngalaba sector 1 bụ ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ndị Operation Crush jere wee wakpo ya bụ onye ntọ n'otu ụlọ a na-arụchabeghị nke dị na mpaghara Afara Isiamai nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl ụmụahịa n'otu dị n'ime obodo Abia ebe ha mekwara ka a mara wee si na ya bụ nwa amadi a na-enyo enyo ugbu a ọ bụ onye ntọ abụrụgokwa na onye nọ n'aka ndị ọrụ nchekwa nke obodo ahụ ka ọ dị ugbu a bụ ebe a nọ wee na-eme ya nyocha ka o si wee kwesị ekwesị. N'akụkọ ọzọ si n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka a na-eme nọ ka anyị mara ugbu a wee si na aka na-achị obodo Abia steeti bụ onye a na-akpọ Alex Chioma Oti ekwupụtala na ugbu a wee si na ndị ọchịchị ya adịgo na n'ezigbo njikere maka ịdọnyere ndị na-eme ihe ejije bụ fim ukwu ma mekwa ka obodo Abia bụrụ ezigbo ebe bụ ebe ndị na-eme ihe ejije ga na-abata maka ime fim ilegharị anya nakwa ịkwalite emume ọdịnala. Ebe oti nọrọ wee mee na ka nke a wee pụta ihe bụ mgbe ọ nabatara igwe ndị na-eme fim nakwa onye ndu ha bụ onye a na-akpọ Francis ihe aka ndụ n'ebe obibi ya mgbe ha bịara ịgwa ya banyere otu ihe ejije nke ha na-eme n'obodo ahụ ma bụrụkwa nke ha kpọrọ The Chronicles of Enyimba City bụ ya bụ ihe ejije ha na-eme maka iji wee kwalite ma gosipụta ejirimara obodo Aba. Dịka o siri wee dị akụkọ a ndị be anyị mere na ka anyị mara wee si na Kahara bụ ndị na-eme ihe ejije Nollywood bụ ndị amụgbadoro n'ime obodo Abia batara na ya bụ obodo ahụ ma kpagharịkwa n'ogige niile bụ ebe Alex Oti rụsigoro nakwa ndị ọka na-arụ arụ maka ime ya bụ ihe ejije nke gosipụtara ejirimara obodo Aba. N'akụkọ sinu n'ime obodo Enugu wee na-abịara anyị n'oge awa dị ugbu a ka a na-eme nọ ka anyị mara wee si na ndị ọchịchị nke ya bụ steeti Enugu emeela ka a mara ugbu a wee si na ha ga-eke ezigbo nkwụcha nke ọma n'ọdụ ụgbọelu Akani Biam International Airport nke dị na ya bụ obodo Enugu maka ịhụ na okwu banyere ọrịa Ebola agaghị anwa anwa wee bata na ya bụ obodo. Ọnụ na-ekwuru ndị na ọrụ ahụike nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Oriakụ Chidiogo Ugodo mere ka nke a wee pụta ihe site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke o zipụrụ ụnyaahụ ma bụrụkwa ebe ọ nọrọ wee mee ka a mara wee si na ebe ndị ọchịchị obodo ahụ nọrọ wee bịa na mkpebi ịwachigasị ọwara niile nọ na ya bụ ọdụ ụgbọelu bụ na ya bụ ọgbakọ ahụ nke ndị ọchịchị obodo ahụ nakwa ndị niile bụ ndị ọ dị n'aka ha ịhụ na ya bụ ọrịa abataghị n'obodo ahụ dị n'aka ha mere na ya bụ ọdụ ụgbọelu Akani Biam nke dị na ya bụ obodo Enugu. Dịka o siri wee dị nọ onye kọmishọna okwu banyere ahụike nke ndị obodo ahụ dị n'aka ma bụrụ onye a na-akpọ Ọkammụta George Ugwu mekwara ka a mara mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọgbakọ wee si na ọ dị ya oke mwute nke ukwuu ka ndị obodo ahụ siri wee na-agba ọnyụpa n'ebe okwu banyere ime ihe kwesịrị ka eme dị n'agbanyeghị na obodo Enugu so n'otu n'ime obodo bụ ndị kwugoro wee si na ọ ga-adị mfe ka ọrịa Ebola wobata na ya bụ obodo n'ihi nke a ka o jiri wee gbarụ iru ma kwukwaa ma sị na ọ dịghị ezi mma ka ya bụ ndị ọchịchị obodo ahụ siri wee na-agba ọnyụpa ma na-ana azụ n'ebe okwu banyere ịwajigasị ya bụ ọwara niile nọ na ya bụ ọdụ ụgbọelu ngwa ngwa dị tupu ya bụ ọrụ ebola a na-abatara ha na ya bụ obodo. N'akụkọ sinu n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka ha na-eme nụ ka anyị mara nụ wee si n'aka ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Anambra steeti akparago nụ ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị anọ zuru oke bụ ndị a na-enyo enyo banyere ya bụ ebubo a na-ebo ha wee si na ha gburu mmadụ ma mesokwa otu nwatakịrị na ya bụ obodo. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara na wee si na ya bụ aka ahụ akpara ya bụ ụmụ mmadụ anọ ahụ ugbu a bụ maka ya bụ ama ahụ nke ndị ihe ọjọọ na ajọ njọ gbara ndị ọrụ nchekwa banyere otu ihe onyonyo nke na-efegharị n'iru igwe efere mba ụwa. Ebe nke a nọrọ na wepụta ihe ndị be anyị bụ site nụ na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Tochukwu Ikenga zipụrụ wee nye ndị nta akụkọ. Dịka o siri wee dị, Ikenga mekwara ka a mara wee si na otu nwa amadi bụ onye a na-akpọ Ifechukwu Okechukwu bụ onye gbara afọ 33 nọ n'aka ndị uwe ojii ugbu a maka ụzọ o siri wee gbuo enyi ya nwanyị bụ onye gbara afọ 23 bụ 23 years ma likwa ozu ya na nzuzo. Ebe ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dịkwa atọ zuru oke bụ ndị dịka Chukwudi Chukwunyere bụ onye gbara afọ 40 nakwa Chisom Chukwunyere gbara afọ 30 nakwa Rom Goodluck gbara afọ 16 bụ ndị mesoro otu nwatakịrị gbara afọ 10 na mpaghara Odume layout nke dị na mpaghara Isiowulu dị n'obodo ahụ ka bụkwa ndị nọgbadoro n'aka ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ ebe a nọ wee na-emekwa ha nyocha ka ọ dị ugbu a. N'akụkọ ọzọ sinu n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme ka anyị mara n'ugbu a wee si n'aka ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti akparala na ụmụ mmadụ abụọ bụ ndị na-eji ego achụ nta ego ma bụrụ ndị e mere ka anyị mara wee si na aha ha bụ Ikechukwu Okeke gbara afọ 42 bụ 42 years nakwa nwanne ya nwoke bụ Chukwuma Okeke gbara afọ 38 bụ 38 years maka ya bụ ebubo ahụ nke a na-ebo ha wee si na ha na-arụ mmanya ọkụ adịgboroja na azụ ụlọ ha rụgasịrị unyi. Dịka o siri wee dị, akụkọ a mere na ka anyị mara wee si na ndị ọrụ ndị uwe ojii nke ngalaba Rapid Response Squad gbuchiri na ya bụ ogige ebe ụmụ amadi anọ wee na-arụpụta ya bụ mmanya ọkụ adịgboroja n'ebe o buru ibu n'azụ ụlọ ha ngwa ngwa ha natasịrị mkpesa banyere ya bụ ụdịrị mmanya ụmụ amadi a na-arụ. Ebe ha mekwara ka a mara wee si na ya bụ ndị ọrụ ya sikwa n'otu aka ahụ wee chebiri ya bụ ụmụ amadi a ma nwụchigbado ha mgbe ha bịara ire mmanya ndị ha rụpụtagasịrị bụ ndị dịka Siemens Schnapps, McDowell's Eagle Schnapps, Elliot Hot Drinks nakwa Bailey's Fresh Cream bụ ebe a nọ wee kpagbado ha aka n'otu n'otu ma kpụrụkwa ha wee jee ebe ha nọrọ n'ogige ebe ha nọ wee na-arụpụta anya bụ mmanya ndị ahụ bụ ebe ya bụ ndị uwe ojii nọrọ wee mee ka ọhaneze mara wee si na nchọpụta ha mere gosipụtara n'eziokwu wee si na ebe ya bụ ụmụ amadi anọ wee na-arụ ya bụ mmanya ndị a ekwesịghị ekwesị ịnọ wee rụọ ihe mmadụ ga-etinye n'ọnụ maka na ya bụ ogige ndị ahụ rugasịrị inyi ma bụrụ ihe eretọ gasịrị eretọ. Ọgwụkwa na ọkọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị n'5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Nụkwara n'isiokwu bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara wee sị na aka ndị agha ala anyị akparala n'otu onye atụrụ anya na ọ bụ onye ntọ n'ime obodo Abia. Na akụkọ sịkwa n'ime obodo Enugu wee ruo anyị ntị ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị ọchịchị nke ya bụ obodo ekwuola ugbu a wee sị na ha ga-eke ezigbo nkwụcha nke ọma maka ịhụ na ọrịa Ebola agaghị anwa anwa wee batara ha na ya bụ obodo. Na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata, aka akụkọ si n'ime obodo Anambra wee ruo anyị ntị mekwara ka anyị mara wee sị na akparala n'ụmụ mmadụ abụọ bụ ndị na-arụ mmanya adịgboro ojo aka na ya bụ obodo. Nwada Jọ Ihe Chukwu Godson Kono nụrụ olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Ịbụ onye kpakwara maka n'igwe bụ Nwada Tintomato bụ onye mba ekele na ụkpa wee na-ebugara. Otu aka nsi wee na-ebugakwara gị bụ ezi nwanne m otu eke na ahụ ma chebiri nnu oge na ndị Igbo mgbe ọ ga-akụ elekere anọ.
1: Ndị be anyị nnọọ daalụ noo. Anyị butere unu nnukwu ihe n'ehihie a. Nnukwu mmọnwụ batara ebe a, ndị CDK batara ebe a, wee na-ajụ oge a kọwasịrị m ihe niile, wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị na marọkwa m. Ọ bụrụkwa ndị banyị ka m kọwara unu, a sịkwa na ọbụrọ nọọtụ, ọbụrọzi kpatasị ego niile, ihe chọziri gị n'obi, ị chọrọ ego, i wunyazi ego anyị na-ebezi akwa, a sịrị ọbụrọzi etu ahụ. Nwanne m nwaanyị, awụfa na.
2: Daalụ nwanne m nwaanyị. Ndị be anyị, ekele m unu. Afọ m bụ Vanessa. Ana m arụ ọrụ with ndị a na-akpọ CDK. CDK. Yes, ọ wafọ anyị. Anyị anaghị etu ọnụ, maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche. O nwee ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ. Mgbe ijiri ego, ị gaa nọzi na etiti ndị ji ego. Ma CDK a bịara bịa chee echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka, ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha. Amami na-enweta ihe m na-ekwu. So CDK were bịa sị oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego. Ọ bụ ngwongwo ụlọ, ọ bụ ngwongwo a ji arụ ọrụ.
1: Nne m isi nọ gịnị dị? Unu na-ere ngwongwo uno ma ihe aja arụ ọrụ.
2: Yes, anyị na-ere ihe ngwongwo aja arụ ọrụ.
1: Ihe nkiri kwanụ?
2: Ihe nkiri dị ya. O nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị. Ihe dị
1: iche. Ekwentị kwanụ?
2: Ekwentị dị ya. O nweghị ekwentị ị na-achọ. Anyị anaghị ere.
1: Ịchọkwa ụgbọelu. Ụgbọelu kwa?
2: Yes, as long as nwe onye na-ere ya.
1: Keke kwanụ?
2: Anyị na-ere keke.
1: Agwasịgo m unu. Gịnị ka anyị na-achọzi?
2: O nweghị kwa. Maka ngwa gị nke kachasị mma.
1: Ngwanụ.
2: Anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere. Ihe ọbụla a na-ere n'ahịa, anyị na-ere ya na app anyị. Ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya, ị gaa n'ụlọ ahịa ebe a na-ere ngwa ahịa, jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego. Ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK, ọ ihe anyị na-ere. Now, ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ, ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere, ị nwere ike ịsị anyị, nne, ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa. Anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier ngwa ahịa, anya sị ha butuo nụ price a, ka ị were hụ ikike CDK nwere. Anyị chọrọ, anyị bụ ndị mmadụ n'obi. Anyị na-ere, now, anya na-asị gị bute ego gị niile, bịa kwụnye. Once, anyị na-asị gị, anyị na-akwụ on installmental payment. Ị ga na-akwụ obere obere obere obere, iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru, anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị. Ahịa m na-agwa gị, ihe ọwụ na anyị na-erewu original, authentic, anyị anaghị ere ihe cha cha cha. Ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata. Ile anya o mebie. Ọ ihe gị alastere gị long.
1: Ka ebe unu nọ dịse?
2: Ụlọ ọrụ anyị nọ, headquarter anyị nọ na Lagos State. Nke kachasị ma wụ anyị nwere branches everywhere na Lagos. But anyị nwekwara branch na other states nọkwa na Nigeria. State ndị ka Kano, Ibadan. Anyị nwesha state ndị iche iche. Now, ebe office anyị nọ na Kano wụ Block 2 Ultra Modern Market Civic Center. Ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị. So nke a bụ ihe anyị wetara unu today.
1: Unu anọrọ n'obodo a?
2: Anyị nọ n'obodo a. Anyị nọ n'obodo a. Imepe app ahụ CDK na fon gị, na account section of the app, ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK. I klik ya, ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches.
1: My sister, ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu.
2: Ok, ya wụ na ị nọ ihe dị ka na Kano, obodo Kano, anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị. Ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345. Ka m nwetakwa ya ọzọ, 070-7484-3345. Anyị nwere nọmba dị iche iche, onye m ji esi gị, maka ịma owu ugbu a emepego anya. O nweghịzi ihe anaghị emezi gara agara. So ịbata na app anyị ahụ, ebe ọwụlụ ị chọrọ ịga, ya wụ na ị chọrọ na ihe dị ka Akure, Osun, Lagos, imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị, branch ọwụla nwere phone number nke ya. But nke a na ka anyị just kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị.
1: Ka ọ dịrị gị ofere.
2: Ofere.
1: Ndị be anyị, ọkwa agwa m unu. Hey, ndị CDK ebutego ihe niile. Biko, etu a si wee kwuo ihe ka si wee dị. Biko, ị gazie ebe ahụ. In short, a trial will convince you. Daalụ nọ. Bye. So things don't

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbua ba ti a mo si CDK CD CARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks ogoji osse lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yan sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawo yan kokko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo san owo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center ni lukano
1: olulese wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu eku be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 0707484335
0: e ba n to pe le kan si
2: 0707484335
1: Eshin olotu
0: Oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK Iwana magore loni o le bade ti oni dukia
3: Ore wa kini le to roju koko bayi
4: Wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti

0: gente. E ga anu ke si wele onyisi oje.
1: Oh, but when no dead.
0: Kana akpochi ama.
1: Na gogogo ngwa ka ino. Ego na aga na iso gi na azu kedo onye na ewude ewu ya. Onye nde epilo onu uzo, onye no no gene.
2: Ego.
1: Wande mo. Oju
2: ga na wara nde.
1: Ke ko si.
2: Ah,
1: madu ge me ya. Oh God.
2: Madam Kwakwa, happy birthday, Adam Banata. Hello, do you go be na cake?
1: Dodo, cake. Kezi kisi we banare anyi nzuka gara aga. We chokata ge chokata chokata ke kenye ga kuku ije abi achara ugo. Heo. Bari kata ihe nka we cha mo ba. Nsi, oh dodo nwanne m.
2: Abali kwa na ne I may change of number.
1: I'm going to go to the house. Gwo ka ji na bata na ni otu nkeji na watin kontin komole ko foro ka ayi nwike banya ahia je gote ihe ayi geji we si nri mgbede uto ka si we bru nkata ekele we na ebugara ezigbo dede mo bu dede mo I love you so guti hi chief na me ekele dede
0: ponya ponye
1: dede stone na ngai kedu ko si ama nunu nocha mma na ekwo yoyo Stella was obvious star kedu ki mere nwa ayi mara mma
0: wesi akedi ife
1: kpata oh ezi nna mo si wai duru daddy asim kedu ki mere
0: di nki izizi
1: asim obi ni igwe mere m gi mma o igbo na aka nri ga na ebute mma igbo kwa na aka ikwe ga na ebute mma daddy ihe ga eri di n'elu ya biko na egbu amuma ya dikwa na ala ya biko na edekwa mmiri Ekele si na Wazobia FM naka ojuga na wareze wade gobeke na garage daddy si waiduru na new road ke na achunte ego amam nega na achutakwa ne ya nke oma obinigwe ga na agba first ni ime ndu gi kedu maka ifi nwoko ma na kwa na dangoro ke na we na achunte ego ndi ogbo ogwo oh ifa yi chukwu nwoke mara mma ay ngwa na agora ya na agora ya go go go ngwa o ko mere Mungwa ka ije no gete nuno sa ai na biakwa no.
3: Ai de gani wannan miyar zata yi dadi so sai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh
4: ne kuma anan?
3: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai banka gajiya ne da abinci?
3: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: Kivo Creamer.
1: Lokacin jin dadi, say Kivo Creamer.
0: Idan na shayi ko lokacin jin dadi, Kivo Kivo.
2: Mata da maza, muna nan cikin karin lokaci, kuma Musa na nan yana jira order sa cikin hakuri.
3: Yana bukatar sabon TV, injin wanki, keken jajiri, kayan gyaran jiki da takalman wasan kwallo.
2: Dakata, menene wannan? Tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu. Kika wannan ku, an ga mai sauki, an kawo masa. Kuma sun ci kwallo.
3: Wannan farin ciki ne ta iso.
4: Fuskiya

0: Saurin miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba? Idan har hakan ya faru, a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
0: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
1: Just, ba na gaya muku ba?
4: Ka kula, kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
1: Me ya zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it 100.
5: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma, kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200 da

0: ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
1: Asha, data da na sanya ta kare.
0: Just ba na gaya muku ba?
2: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
0: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
2: More datar ka kuma leave it 100.
3: Ozuba si dike la yelo si dike la yelo. Sandi adi la won ma tun se sidike la yin lo omo mata lo bo bo mara lawin o pada ti dopin santagbara ka son yoku leta sidike la yin lo santagbara ka son yoku leta sidike la yin lo ko to ba ti ba je electrical appliances computer at the computer accessories won ta automobiles o si ko non ta lo ba sidike wahala lodo won a ma fun lo oje je o so si ni fo ni se osu ose ose fọlọjọ ose e le san lusu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu meji la te ba ti wa sunday daddy 50% wa gboja yin fun yin o ma so ku die die ko si owo ele lori e o zero interest ni won fo ko si lori e le download app yi lori app store
4: Azobia 95.1 FM radio.